Serigne Touba neena na ngay seet fo tollu li la war sa digënté ak nit ñi, te bañ di seet li war nit ñi ci yow.

0: Touba Mondou bi duna wërëngël këpp.
1: Dafa xaw a aram daanaka sax di wax sa awra ci kanamu nit ñi rawati na ay jigéen nekk fa wala ngay jàpp sa awra ñu bari nañ ko tàmm jàpp seen tubay noonu ayib ju rëy rëy la musiba bu mag a mag la. Bokk na tamit di wax wax ju bari ci biir nit ñi wala di wax say tifli di génn yooyu yëpp nit dafa war sàmm. Rawati na bu fekkee ci biir ndam nga nekk lekk sukk ci ndab fu ne nga teg fa sab loxo fu ne nga jàlle fa sab loxo coow li mel ni ay di coow di wax ju bari nga xam ne am nga wax dañuy suur sax nga ngir loolu ngir tiflit dana dugg ci yow te tiflit xam nga day wàlle ay feebar yoo xam te ne nii tiflit day wàlle tiflit mel yëpp dafay wàlle bu sa bu tiflit ko apatique duggee sa biir gëmëñ mën naa wàll kon te loolu bàkkaar la doon bu boobaa kon kon ku sukk ci ndab di lekk kon la war mooy la baax mooy nga noppi bañ a wax di lekk lekk ku njar inna yonente bi mos naa toog kuy lekk daa defi yaa xulaam samillah wa kul bi yaminaka kul mima yelik tudd yàlla da nga lekk sa ni yor da nga lekk ci li la méngu waaye bul dem fu ne nga yóbbu sa loxo mu koy dem yooyu yëpp bëggu ci savoir vivre kon bokk na tamit toog di ngolli say tànk tamit toog di ngolli say tànk wala yu mel noonu mën naa war a sa tubay bënn wala nit ñi gis sa awra yooyu yëpp ay ayib la yoo xam te ni ay musiba la niki noonu nuyu nit bés loxoom ba xaw ko ba xaw koo gaañ bëggu ci savoir vivre waaw waxi suma safaatawa fa makki ni la suñ tubaab maanaam booy nuyu nit na nga ko jox sa loxo jël sa loxo tàllal ko bu baax a baax sa loxo jox ko cër waaye waxuñ ni nga bës ko ba ko gaañ bu takkee jaar la nga koo gaañ loolu tamit bëggu ci savoir vivre nifi noonu tamit fixe nit di ko xool rek fixe nit di ko xool noonu rek fu ne nga xool ko ci moom bëggu ci savoir vivre tamit niki noonu tamit bokk nañ tamit toog ci biiru nit di wax la nga séq ak sa njaboot rawat na sa soxna toog naan sama soxna si demoom macha allah moom boo nekkee moom doo namm dara ndax moom nangam yu mel yooyu yëpp ay ayib la ndax yonente bi nee na kii yes ci góor ñi mooy góor gi wéere soxnaam pare wala du ko nettaliwaat soxna yi tamit ñu moytu loolu di nettali liñ seq ak seen borom kër yi loolu day indi ak ñàkk a wegeel day indi ak yabaate te day indi tamit geneen góor di la xemeem wala yu mel noonu yooyu yëpp kon lu mat a moytu la niki noonu it ay mu kàllaf yi toog tëdd bokk benn lal te dara duxu seen diggante loolu it bokkul ci dundinu lislaam lislaam bëgg ko bu dee sikkim tamit waxuñ dara nga yoru sikkim bàyyi ko fu ne mu jëm fa déedéet sikkim bi da nga ko war di toppatoo jamono bu nekk da nga ko war di toppatoo di ko teral yonente bi ne akrimu liha teral leen sikkim yi mooy maanaam nga koy defar ba mu jekk bañ koo dagg waaye tamit di ko peñe di si diw lu mel ni doxnu wala yu mel noonu ngir muy rafet loolu yonente bi daa def moo tax borom xam-xam yi ñoo wuute ci sikkim ku mel ni malik ak abu hanif ak shafii ak ahmad malik abu hanif ak ahmad ñoom dañoo wax ni sikkim moom laal ko sa dafa araam wàññi ko sax dafa araam shafi al imaamu shafii nag nee na mayes na koo wàññi tuuti moom nee mayes na koo wàññi tuuti ala kulli xal daal aqallu wujudi imtisal la fuqahaul usul yi wax olama al usul yi wax bokk nañu liñ sopp tamit al istihdaad istihdaad mooy waxoon naa ko dindi karaw gi wër pay mi bu dee jigéen karaw gi wër payam mi moom dafa war di dindi di ko wat bu dee góor tamit karaw gi war buntu ginnaawam tamit dañuy sopp mu koy dindi di ko wàññi di ko defar loolu la li ko gën a sopp mooy lu mel ne alxames ci guddi wala ajuma ci suba ci ko gën a sopp nag saa yu alxames ci guddi jotee wala ajuma ci suba jote rek sopp nañ ci yow bu baax a baax nga def yooyu ñu waxoon nii nga def yooyu ñu waxoon niki noonu it bu fekkee yàlla laa nattu nga nekk koo xam kuy xaran nga xam say xaran day xumb la gën mooy bu fekkee la gën ci yow mooy nga fexe bay daru ci nelaw ndax lortaa ngi doomu aadama day métti tamit boobaa kon daal yooyu mooy suñu fitra yi nga xam te ni ab jullit bu nekk war na koo sàmm war na koo bàyyi xel bu baax a baax bokk na ci tamit ci yi gën a la doomu aadama ci misaal nga toog nit di saqat ba l'islam bañu ko saqat waaye la gën mooy bay saqat nga jëlu muswaar teg sa gémmañ wala nga génn dem saqat feneen wala yu mel noonu bu fekkee tamit yàlla dafa def nga bëgg a ngelawal ndax ngelawal ci wér la bokk boo ko bëggee def la gën mooy nga génn ca biti wala dem ca wanag wa def ko pare doo ñëwaat too ci biir nit ñi waaye ngelawal ci biir nit ñi dana indi jafe-jafe yu bari dana indi jafe-jafe ni xet gu naqar gi dana indi jafe-jafe tamit nag kenn ku nekk jàpp ñu diw la ñaaw njort ci sa mbokkum jullit bu ko defee bu fekkee defoo ko ci biir nit ñi dana la dimbali bu baax a baax bokk na ci tamit li gën a doy waar ci wàllu googu fiñ koy tere mooy ñuqati ay bakkan ci kanamu nit ñi jël sa loxo dugal ci biir bakkan rek ci kanamu nit ñi jàpp ni yaa ci nekk loolu benn suñ soin bu nee na am ko sa wax ni ko li gën a yées jëfi jama-jama de mooy muqar ñi ay awra soo ci biir nit di muqar ñi sa awra wala jël sa bakkan sa loxo di ko dugal sa biir bakkan yooyu musiba la niki noonu tamit jël sikkareetu ci biir nit ñi lekk peut être yu mel dara ngay sikkareetu wala nga jël sa baaraam di ko dugal sa biir gémmañ wala yu mel noonu wala jurgóor ci kanamu nit ñi yooyu yëpp nit ki bu koy def na yar boxam ba mën koo defee foo xam te ni du nek ci bir nit ñi ndax am ñoo xamanteni ni loolu buñ ko xalaaté rek dañuy daal am jafé jafé mëna ñoo ci saxfar yoyu dal lu mata moytu la kon tayit and ak dignité ak personnalité ba nga xamanteni lu mëna xew rek lo bëgg bëgg mbir nga mëna téy mëna xanté sa bakkan ba wéet do ko ma def yoyu dal lu mata bayyi xel la ndax dëkk bi dëkk yi ñek ni dafa nek dëkk yu xat yu metti yo xamanteni ku fi nek ak ay nit bo bayyul xel rek da nga leen lotté do ko yek tamit yess ci adina moy lor sa mbokum julit téyegoko dem di boy tisli do tax dar sa bakkan ñu jëf tisli non tisli yeek yépp ando dem dal nit ki yoy musiba la boy sekk def ko non ni fi non wax deug yalla tok na ci ndab bataay sour nit ñi japp na nga sour fekk do sour sax waye da am ku sekkate ndab rek ak nga sour jog wax bokku na ci tamit lu mata baye xel nga sukkal nit di agn nga koy dagal ci kuddu ngay lekke bokku dagal kuddu ngay kuddu gi yang koy sekh ba pare jël ko ci dagal nit ki lol bokku ci sa war fi wour bokku ci dundinu rafet ci l'islam kon bo daggal nit kon nga wara wut ben kuddu bo xamanteni moy tay bo xam kenn duko utiliser kuddu nga daggal ko ci waye nga gis ko xam da jël kuddu gi min jor diko xeex bu pare duñu daggal nit ñi lolou tay bokku ci dundinu rafet ci bir ay julit kon li gu bax dal moy nit ki mu fexé ba sayu rek mu bañ lor doom adama akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullah.

clavier lolou wax sun borom sa jam ni dana len galankor ci wet yeb dox sen digeuntek siratal mustaqim ba duñ la sante sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ni mom do man ci ñom dara deug deug jam ni nak dem na moy ñun ndax serigne bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi sun borom jojje bam tolle jeewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minni llahu 'inda jeewal iblis isnadi tawbiya wane na la sun borom waxon iblis tay ji la tukki tukkem bu metti bo fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñenn ñi moy borom xam xam ñenn ñi moy boori ciado yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan len bam dess tuba yoy mu soobu nak ci liggey bu bi ngir yëkëti kaddu sun borom gogu ak xett li bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jëru la yoon ñoon seen ma bañ ñay ne ko bo démé neew seen bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fas yi sax buñu leen wuddalé duñ ko lek té lepp ñaka xam fu muy mujjé tuba bé ko war seen ma bañ neena limay yëm moy bima féké seen bi kokki nim andalon dañoo sonu bay nelaw way neena mu taxaw ci digg bi di julli né bima ñëwé tok ab dir neena mu dal seen man né koku mané ko ma bañ mu né ana lo doono mané ko mam cerno le neena bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyitu ci gannaaw nday fas yi sax bu ñeen wuddele duñ ko lek te lepp ñak xam ak fay mu jek tubab bi kepp ko war neen sun ñu ko kon cerno ne ko kon ma bañ yeen ngi fofu yeen ngi fofu da ne ko bo demé neel cerno dew ma fenn damay liggé rek ñew ngeen añ da ne ko tubab bi day tisbari tay ji tisbari tay ji bu ma neexon fofu lay wañu ko ndax la ma bëggoon fala ko amé da naka waye ñaar buñ waje jëm ci lamb ja waje seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku di ñëk ji ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko bo neexon tay ji def la deppé ndax fofé la leen daan soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bamuy jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas bi waron aawnu leex da tudon waye day jitu fas tuba bi bu mu jitu tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy len seen kilifa yoon len ngeen di yeexam talum bama len di raw biñ neme ba juk tuba bi fi nek am ko xam da xaw am yeen mané ci sunu ci ñew ba jégg ko dal ko bay bo nga waat ndax jégué nañ noni bu fekke am nga loy nga nayo suñu ne ko sunu borom doyna sekk te mi ngi anam biñ ñewé ba aksi bañ dalal suñu fiñ dalal suñu ko ñew na sax diko la yar suñu mi leral ko la tax mu wax ko lola ndar gogum mu am fa ak dir waye daj fa cione yi met nak seigne bi lam ci daj ci jidaw zakur hatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digeunte ak sama borom may tuddu cione te lepp nak tarbiya guma seigne sunu borom don tarbiya la li am solo nak moy li ñi wax ci jaar jaar seigne lu ngat ak lu ñew ñu am nañ ci jangal ñun ñu wax to nek bu ñu liggeel seigne touba ba ak cione dal ni dañu baye liggeel boole ko di jambar mom nak cione yi da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggeel dir bam fa def bam ñewé lañ leen doon signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañuy jëm waye na goor ñaa jigeen ñaa dañ fa jaxoso fofu la gis señ ñu xam ngeen fa ngeen ko doon defé ñu ne ko mu ne bu ngeen démé suuf sa fété won kaw nañ ko tonni ta dem so touri ko te lu mujju tay bu ma gis ci lool li la wax ko massa bo xamne kuñ wax señ abdullahi diop kalsan señ mi da leen wo ci caisse di leen liggeelo caisse bam amé ab dir mu daal ubbi ba ñëw mu ne leen ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu daal di contane lool def na señ bi da jaan kenn ko yeenan diw sangam de man na nga war diw sangam de man na nga war señ bi ne leen jaam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi aljana daal di dugg ci bir kon moy tektal ne sa buñu mësana wax ba genn lañu wara wax mu daal leen tegaat ci yow lool nak dañ ko wara xam ta baña wor suñu bop baña na suñu bop yi tam señ Touba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof dula nax lu way yew yew mëno nax señ waye lo dof dof dula ku ma sa la ñew ci mom lo ko man di wax da na la tek ci aw yow kenn mu sa ñew ci mom li ma nan señ mom lu dugg ci nopam sotti na waye nak lam tey tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé ne ko dama bëgg na nga moy la am nga wa legi ñun ñi ko fekkul mëna dem ba ca mom nuñ koy defé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé waye bu ne dalay tek ci yoon wo ko mëna amé amna ku wax señ Alsandir kissa bu gudd la si Alsandir da joge Dakar ñew andi asaka ci serigne
bi ñëwé né ko dañu wax né ku ragal yalla lañ ko jox suñu ko def nga lu rafet waye bo délo ci Dakar da nga dëkkoon nga sét juroom ñatt ñi alcorane tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam démé def loola dal di jilaat ñent témèr andi waat ko ci sëñ ñi né ko li mom addi la dama am ñatt yo xamne dama ko bëgg té bëgg nga dimbalé ma bama am sëñ ñi né ko buma ko xamé té sama borom sant mako té du lu haram dana dem ko mu ne ko li may wax kay du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana té damay jaay bëgg mu jaar sëñ ñi ko yatt yi nga bëgg de dara yu mu ci dara yu mu ci way dana tek ci yoon wo xamne dana ko may ne ko doom joju ngay wax da ngay dem ci kër go xamne woor na la seenu ñak lañu dundé nga sét ko kula bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la law def ko ci bo ci amé dem dama wax mu ne ko lolou koy man na ko seen ñu ne ko defal ndank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay sét li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabba aljana mu ne ko damay jaay te bëgg muy jaar señ mi ne ko da ngay sét li nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñëgg ne ko jafelu ñëpp ci sukuraat la lay nekk ne ko jafelu ñëpp ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko señ mi ne ko boy jaay da am ak sun borom yu ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax yu mel non boko dul genn day gaaw bari su bare da ngay jaay su jaayo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeey tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawma ko mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek may fe kon mom leppam da ko dan leral bo ma sa lo ñu wax ko mu tek na ci yoon da am ku ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da melni dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bindu muneko wa muneko bindal ma batu moy mu bind ko señ muneko fodal mask ak longu moy talal mask longu mu talal ko señ muneko jang ko mu jang ko muy may señ muneko yono am ngok sa so baye moy may itam lañu sa so baye moy may itam lañu mu di jam ngale mu leer mu gatt bari wanu lu nit di jambat ta moy gumuy ma yalla mako ra ndax ak julit lepp lu muy def ci digënde ma borom suko borom mom su fekkante na yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mbaamu won ko ko ci njabotam mbaamu won ko ko ci jëm motax julit luy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko ko wurtu bi gwaya da warti faaw mu feen ci alalam wala mu feen ci njabotam wala mu feen ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masalaaj mag ni ne len wafaalul khaira nu ngeen koy fiye ñu ne ko wafaalo na ngeen def al khaira aw yu serigne ne ñukoy def ñu ne cial mu ne len wafaalo juroom ñaari xaraf la al khayra juroom haraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko ba sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko massa wote ci ndjareen jotaay bo xamne kuñu wax suñu cier no ci fekk la ba ñewé da leen def ñent xaat ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci ganar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mom señ bi daan ne yeen wa penku dama len di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko meuna fajj ñi ne tek ba ca ñettal yoon ba am ku ne ko nun de xamu ñu dara lu ko meuna fajj lu dul lek serigne ne yeen wa soow ñu tontu lool mu ne yeen wa salum ñu tontu lool mu ne yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga djul penku daal ni yeen wa penku ne ngeen xif xamu len dara lu ko meuna fajj lu dul lek yeen wa soow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñu ñep ma sene ko waaw mbacke mu ne man ahmadou mbacke mi di wax ak yene de xif xawma dara lu ko meuna fa jul lek nim leen woore ne xif dara meun ko fa jul lek ne leen woor ne mbugalum bammel dara meun ko fek lu dul jam yalla da ne man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nek ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel boroma koy rabal bako mbalanum bammel boroma koy rabal rab gogu nak dimbali nañu ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugal mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du ki man ci mourid ndax lo gesu suñu bi ne la boko xolé tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxé tabbi aljana lolou kay yom na non

Serigne Touba mas na tomb ñent tomb yu jakarlo daldi ne ben tomb moy liñ la digal ñaarel bi liñ la téré ñettel bi li nga bëgg ñentel bi li nga ragal bo saxé ci liñ la digal lo bëgg am ko bo dé daw liñ la téré do gis lo ragal

0: lu neew lu tor lu ma ci xam xawma azakaay azakam yalla xamone rek lu mu doon dana la wax fonku sunnam li tax mu doon ngeen di imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yallahu salli wa sallim fi abad alladhi ilayka hada man habat sayyidina muhammadin walali wa sahbihi fil ali wal fil maali bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yene ngi deglu radio khassida online kaddu gi bayiko fi ci tuba milano ci micro bi sen bokum talibe ndongal ndongay kon ñu del ci rek diktal len li nga xamni moy nafilek tay gi di guddik aljuma manam kon alhamis yi ci guddii dañ doxale ko ci téré bu tadd bi di téré serigne soyim bakki bin khadim rasul moy hurudul hayni kon serigne bi wax na ni guddik tay gi di guddik aljuma ku ci mëna julli ñaari raka bu ci nek jang fatiha ak izazul zilati fil ardi manam fuk yoon ak jurom neena suñu bolom dana la mussel ci mbegulum bammel kon ma bamdu ko neena guddik aljuma gi di alhamis ci guddii ku ci mëna julli ñaar raka bu ci nek nga jang fatiha ak izazul zilati fuk yoon ak jurom neena suñu borom dana la mussel ci mbegulum bammel lool nak lu am solo la ñu saytu ko te tewlu ko te di sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mo melor ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu

0: suñu yi metti duñ ko laal
1: radio bi
0: suñu yi koor mo
1: al khabis juna ci guddii moy guddik aljuma dañ ci fanane waxtane baaxu serigne touba ak yalla ra ay cheikh wala mi jeewri ñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañ koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defal nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi waye bi jaata nak simamu sabil islam fiha faman aba mu ko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam yi yalla gëreum señ bi ne ñoo ñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko sin fi dunya usillama al jasi kep ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal dox fi ci adina bala nga dem alakhirah loolu serigne touba moko wax kon ñoo ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yépp ngono al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ku ko bëgg diglu rek bayel xel ci jamono ñooñu assalamu alaykum.

Serigne Touba neena man de dama wote ak nit ñu bax ñu fi neewon dembu ak barki dembu ndax ñom dañ da ñaan suñu borom mu may leen man nak sama borom damay may dara ba nopi door na ma ñaan ko lolit nuro nak lim wax ne maddal yal husna wa maddal zayat man li yaqulu haka khabla maddiyat

Serigne Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxaluma ndax sunu borom jox na ma ko te doyewuma ko dara. Kuma yaakaare ëllëg itam jaaxaluma ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortam. Ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

serigne touba neena khassid ak jaawat ku ko mokal duñ la lacc ci bammel jezbu mawahibu ak mukhaddimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku leen war ku ne te waccio leen danañ la cëppel ci aljana.

dine l'islam la don yeesal ba faf don l'islam dundam gep da ko jite motax muy ilimanu ilimani borom baghdad ki yonu murid da xole cheikhul qadim ndax niru bayba mo fi saxal istiqama tek ñep ci siratal mustaqima.

ndax ku ne xamne na tombe alquran kay bi dala waye dug rir yonent bi dafa xone kullu bid'atin dalala bepp bid'a ak rir la lolou moy zahiru hadith bi ñom nak bo ne zahir ak batin ñu indi ki zahir ak batin amu ta ñom ñi kay wax am nañ zahir am batin ñepp am zahir am batin mune kon kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar bepp bid'a ak sanku la sanku gu ne safara la jëm fofu imam al imam an-nawawi mo sharhu muslim hadith bi nek ci muslim al imam an-nawawi mo leral affaire bi nakala al imam an-nawawi dafa wax ne hadith bi amun makhsusun la hadith bu mata deglu la al amul makhsus moy wax ju matale ba nopi am luñ ca djublu wax ju matale ba nopi am ñuñ ca djublu comme misal bi deglul hadith bi kullu aynin zaniyatun kullu aynin zaniyatun lolou lu muy tek ci wolof moy bepp beut day ndialo beut yepp han beut yonante yi nak keneen ko tuddu ku dul yonante yi ñu wérante ko ak yow mais yonante yi ndax ñom seen beut dana ndialo la chaque seen beut du ndialo kon ñom genn nañ ci kullu bi ni beut yonante bi genné ci kullu bobu al bid'ul hasana nonu la genné ci kullu bid'atin dalala ndax buñ ne kullu bid'atin dalala moy bid'a yep ak reer lay doon yonent bi delu ne kullu aynin zaniya beut bu ne day ndialo beut yep ay ndialo legi amna ñu dul yonent sax te seen beut du ndialo legi kon kullu bobu nokoy jappe da ngay wax ne mutlaqa la kullu buñu joyal la nga xamne benn bid'a du ci genn non nga koy firé est ce que deg ngeen li imam nawawi sharh lolou lañ wax ala amun makhsus wax jo xamne dafa yaatu matale waye ñu taxis ko nga xamne dafa am luñ ca djublu su ko defé ñu indi ay bid'a yo xamne ñu ñew ci batu kullu kullu ci bopam ñu lijeenti kullu parce que problème bi mi ngi ci kullu ñaari kullu dafa am kullu mutlaqa ak kullu muqayyada kullu bo xamne dañ ko boyal nga xamne bu ko yalla xasse ba tuddu rek bawul dara ak kullu bo xamne dañ ko teunk nga xamne dafa am yamukaay mais bala may ñew ci kullu bu mujjibi ndax kullu bu mujjibi boko xame rek gindeeku kullu bu ñëk bi mo yomba xam moy kullu bo xamne bu ko yalla waxe rek wala yonent bi wax ko bayiwul dara comme lan sunu borom dafa wax ci alquran ne inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla man na lepp ana lo nan yalla mënuko kon kullu bobu dañ ko itlaq dañ ko boyal bayiwul dara ak lan wallahu bi kulli shay'in alim yalla xamna lepp kullu bobu itam dañ ko itlaq bawul dara ak wa kull shay'in ahsaynahu kitaba yalla neena lepp dama ko enregistrer kon bayiwul dara amul luko recc lan lañ nane lolou mom dafa reccone yalla amul luko recc kon lolou leer na legui nak ñu ñew ci kullu bi nga xamne mo jafé waaw kullu bi nga xamne mo jafé té moy suñu borom dafa wax ci alquran ne ñu deglu aya bi kadzabat qablahum qawmu nuhin wa ashabur rass wa thamud wa adun wa fir'aun wa ikhwan lut wa ashabul aykati wa qawmu tubba'in kullun kadzaba ar-rusula fa haqqa wa'id sunu borom dafa wax ci alquran ne nitu yonent yalla nuh nya weddi won nañ ashabur rass weddi won nañ thamud weddi won nañ aad ak fir'auna weddi won nañ ikhwanu lut weddi won nañ ashabul aykati weddi won nañ qawmu tubba weddi won nañ mu tek ci ne kullun kadzaba ar-rusula ñepp weddi yonent ya ah kon yonent yalla nuh ken gëmu ko won yonent yalla nuh ken gëmu ko won way amon nañu ko gëmon dañu bari wul rek mais pourtant sunu borom dafa ne kullun kadzaba ar-rusula parce que taglib la dafa jël li gëna bari dafa mel rek fi ci sénégalais yi nil nangam lañ mel ah sénégalais yi dañoo nangam
dal di len wutal wenen wenn melo est ce sénégalais yépp ñoo mel nonu dédé li ngay wax dafa am ñu bari ñuko mel mais ñepp melu ñu nonu buñ ñewon tay sénégalais dañoo fonku julli wu sénégal non lañ mel dañoo fonku julli mais am nañu fonku julli légui lolu moy amun makhsus moy wax jo xamné dafa lamb ñepp ba paré ñepp bokku ñu ca lolu moy kullu buñ tank benen misal bi may joxe sunu borom dafa wax ci alquran ne wa id qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna allaha 'azizun hakim ba sunu borom di wax yonent yalla ibrahim ne waj'al ala kulli jabalin minhunna juz'an montagne bu ne tek ca ab cieur ci picci ndax yonent yalla ibrahim dafa top montagne ci aduna bi yeb bu ci nek bi mu tek fa tanku picci bi mu tek fa bop ba be mu tek fa los wa be mu tek fa gag ba ndax non la def pourtant ay montagne neew rek la tan te pourtant sunu worom ala kulli jabalin lako wax kon kullu bobu mom itam muqayyada la kullu bu ñu teunk ngi nonu benen bi ci dess moy wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba la khadir waxon musa ne ci kanamu fi ci kanam ni amna ben bour bu fa nek bo xamne day sif bepp gal ndax gal yepp lay sif kana gal ye nek fofu rek mais kull safinatin la wax de pourtant kon kull bobu dañ ko taqiyit kul yi ñi taqiyit bokay jang ci hadith du jeex bokay jang ci alquran du jeex kon danaka man nañu indi ben misal yam ci tajal ci benen point benen misal bi rek da yeme mom moy sunu borom dafa wax ne kullu nafsin dha'iqatul maut dafa wax ne kullu nafsin bepp bakan mo xam nafsu nula neex nga koy firé nak ya xam sam pri yow waye man bakan la wax kullu nafsin dha'iqatul maut bakan bu ne dana mos de lol la sunu borom wax ñuy set kullu boba dañ ko itlaq wala duñ ko itlaq yonante yalla isa dafa wax boromam ne ko ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika mu askanale nafsu ci yalla subhanahu wa ta'ala legi nak ñom ñi nga xamne dañuy wax ne kullu bid'atin dalalah diko itlaq non ñom dañoo waxon ne dañ lay téré nga tawil bul tawil kon ñomit buñ tawil fi ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika ji bu ko kenn tawil nañ ko bayyi non yalla neena kullu nafsin nak legi za'iqatul maut legi kon nafsu bobu noko ci def dang ko ci bolé bobu kay la tazuqul maut legi nafsu bobu bu fekke kullu nafsin za'iqatul maut sa legi yalla ndeke da am nafs nafsu bi bul mako tawilal ndax ñom ñoo téré won tawil ne bu yalla tuddé tank la am ne yalla da am beut ñom seeni bind kat bind nañ ko saxal ka ne ñaari beut la am sax loolu lañ saxal ñom ne yalla ñaari beut la am te hadith bi ya fi jangon kullu aynin zaniyatun te ñom kullu bi dañu bëgg ñu itlaq ko legi loolu no koy gis loolu no ko degge est ce que sétlu ngeen affaire bu baaxa baax koku nak mo ubbi école nga jox ko sa dom mu jangal ko loolu wéru de nga yëkkat sa xaaliss jox ko mu def ci posam ba nopp yak sa dom yow lo ci gagné yow gagné wo ci dara kon defena point bobu mom leer na yakar na man nañu jall ci benen legui julit ñi gannaaw yonent bi ndax sos nañ ay bida waaw mais bida yoyé ndax bida yu rafet la amna ca yo xamné rafet na ndax bida kenn du wax né bida bo man di gis rek baxna waye kenn du wax bida bo man di gis baxu julit ñi ci jamono yonent bi mi ngi dund sax ñuy sos ay bida ci diine ji loolu ñom bo leen ko waxe ñu mukk haram kufru muruq min al milla da lay genné ci diine ji legi mais julit ñi doon nañ sos ay bida de ci dundu yonent bi dundu ñuy sos ay bida ñom julit ñi nañ ci indi ay misal yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam
neena dama duggu al janna benen riwaya bi dafa wax na uritul janna wan nañ ma al janna neena bima duggé al janna ma deg aw kepat kepatu dal dal wi def kepat kepat di dox neena ndeke bilal la ma laccé ki kan la mune man la bilal xolal yonentibi neena maneko noma jito fi bilal noma jito al janna yonentibi wax de sallallahu alaihi wasallam ci bu hadith bu wir bo xamne ñaar wuté wuñ ci xéetu yonentibi ci wir nak wirul hadith bu wir cëng neena man bilal noma jito fi muneko man day sama japp du yaq mukk ludul ne yeesal nako jappat na ta fuma jappé dana na fi la ñaari rak'a yonentibi ne ko kon fa biha kon ci lolu nga ma jito laaj bi moy yonentibi ndax da digalon bilal lolu li bilal don def ba yonentibi xey gis ka aljanna te xamul num def ba gis ko fi mu diko laaj fo jaar lolu yonentibi da waxon bilal ne ka del bul tagom japp ndax yonentibi da ko waxon dedet ndax yonentibi dafa don def lolu diko wan bilal nga xamne bilal da nan ka li ci yow la ko royé bilal dafa set li rafet xamne njaap mom ken duko téré njaap mom ken duko téré baye bo nga tuddé ke bida mais njaap mom ken duko téré njaap mom munta bon ndax bilal lolou mu def ba tax mu jitu yonentibi aljanna ndax yonentibi mo neka bima sabaxtani noma jito ci lamiñam mu tedd wala ko waxe lolou mu don def ba jitu ko mom yonentibi mom bilal ndax dafa am kuko ndekona def yonentibi saxalon ko dedet kon affaire bi bida rek la tuddu bidala tuddu da bax rek way bidala kon benn bida ngi non bo xamne sos nañ ko ci dundu yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñu jall ci benen tombe yonentibi sallallahu alaihi wasallam yabalon na ay nit ñu dem ci xare ki len doon jité ci julli nak day def bu jangé faté ba jang lim wara jang ba paré da ci taqul huwa allah ahad ñom nak affaire bi jaxal len ndax yonentibi lim waxon moy sallu kama ra'aytumuni usalli julle len ni ngeen ma daan gisé ni ngeen may gisé ma diko julle xama waji bu doon daf len di jité comme ni yonentibi daan jité kon ñom duñ jaxlé ndax dañu xamné li lañ bayyi yonentibi diko def biñu ñibé ñu dem ci yonentibi wax ko né ko ñun kat ki nga ñu bolé doon mom bu ñuy jité julli bu jangé fatiha paré jang limi jang ba nopi daf koy tejé qul huwallahu ahad yonentibi ne saluhu li ayi shay'in yasna'u hadha aw yasna'u dhalik laaj len ko lutax muy def lolu kama yonentibi xeyul nak ak koku bid'ala koku kullu bid'atin dalalatun dedet dafa day laaj da ngay xam lutax mu diko def ba pare ha dafa ne saluhu li ayi shay'in yasna'u dhalik laaj len ko lutax muy def lolu ñu laaj waji na man dal qul huwallahu ahad dama ko sop dama bëgg diko jang yonentibi ne ko xamal len ko ne kon yalla sop nako kon yonentibi di nga tul julli ga xam nga legi nak ñom bo len waxe lol dañ nan ah lol ko yonentibi takrir nako wa det yonentibi takrir nako biñ ko laaje mais ñeek ñu koy laaj ca bañ ñibbe segul madina ñu nek ca alla ba waja di def non jamono boba li waji don def lu mu sunna la won bo ne ma sunna la won man yonentibi waxuko defuko saxaluko kon affaire bi da nekkon bi da nek bi da ba yag mu ñew yonentibi saxal ko mu nek sunna defna lolu gëna leer ñu diko leral wa gëna leer ñu diko leral ndax da nga leen koy wax ñu ne lolu yonentibi moko takrir yonentibi moko saxal ndax moko ne sop gi nga sop qul huwallahu ahad yalla sop na la ci mais kan la ko yonentibi takrir lañ nek ci allu ba yep yonentibi yegul ne sax waji mu ngi julle non jamono bobu muy julli yoy nokay atté lim doon def bidda nga ko tuddé wala sunna budé sunna du qawlun nabi du fi'lun nabi du taqrirun nabi kon bidda rek la xana lolou dong warna tax nit ki wara mëna dégg né bidda mom day bax mba mu bon waye du bon ba faw waye du bax ba faw bu tombe bobu léré ñu jall ci benen tombe ba tay ci hadith bu kenn lam lamewul ci xéetu yonentibi yonentibi di jité julli benen bidangi ni bo xamne ci dundu yonentibi lañ ko sos yonentibi di jité julli ruko bi mi sigina sami'a allah liman hamidahu
ben way sigi wax ne rabbana walakal hamd du fofu rek lañ nane yam dañu rabbana walakal hamd waji sigi ne rabbana walakal hamd hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi bi yonent bi julle ba nopi wolbeutiku ne ki don wax lolou kumu muné ko man la yonent bi nak gisna fanweri malaka ak nangam ñuy ñeukante bind sa kaddu gi ayyuhum yaktubuha awwal ñuy ñeukante bind li nga wax legi waji yonent bi saxal na limu def ganaw bimu selmale mais avant yonent bi di selmal bi waji waxe lolou lolou affaire bi bidala won wala sunna la won lo xamni yonent bi bokku neewuko suma si genn len rabbana walakal hamd hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi neewuko suma si ge wax lolou de xam nga waxuko lolou te ken musuko def musaxal ko lu jitu lolou te itam mom musuko def kon affaire bi bidala bo xamne ci dundu yonent bi lañ ko sos benen bidangi ni bo xamne ci dundu yonent bi lañ ko sos moy khubayb ibn adi sahaba la ci ab sahabi la ci yonent bi biko yefere jappe diko waja ray daf na len may len mama julli ñaari rak'a may len mama julli ñaari rak'a ñu may ko mu julli ñaari rak'a bim noppé ñu ray ko legi ñaari rak'a yoy yo xamne buñ la kon ku ñuy bëgg ray daño sopp ci yow nga julli ñaari rak'a fu ko yonent bi waxe ndax yonent bi mo na buñ lay bëgg ray ñaanal ñu may la nga julli ñaar rak'a kon ndax sunna la bidala da bax waye bidala ku la ne sunna la ne ko fu ko yonent bi waxe ak ku ko ma sa def mu takrir ko ndax xamna khubay bi mom ñewatul di laaj yonent bi ne ko man de buñ lay bëgg ray dama ñaanon ñu may ma ñaari rak'a pour ma julli ko ñewatul pour leer lu lolu ndax mom ray nañ ko jeex na dem na yonam mais lamu def noko tudde ñaari rak'a yoyu bid'a wala sunna la motax gañi dañuy ciow rek yar sa sikim bam gudd rek ñew bid'a liñu gëna yéme sax buñu yalla ñu nosal seen baat konku bid'a la loolu ci nosal sa baat bid'a kay boy wax bid'a la nel li bid'a la budé sunna la nel sunna la même buñuy liqam sax dañuy nosal seen baat yi allahu akbar allahu akbar lool ay affaireu tiaxan la yu ken xamul affaireu topando yo xamne ken xamul lumu boy liqam da ngay liqam rek waaw jeurul nosal bat jeurul num tudati waaw mam cheikh ahmed tidiane si radiyallahu anhu neena legi da ngay gis ku ne day topano ni bilal don nodde di noddu bay nelaw lela gi noddu xecc lela sax ñi meena nelaw ci fajar gi waji day noddu ba yag nga nelawat ci bir noddu gi ndax da nga deggu commencement bi digg bi noddu gi recc la mais nga jappar ka ca fin ba ndax noddu gu yag rek ta neena bilal noddu yitte la daan noddu talul wona nek sax di nosala di ki ni da daan noddu yitte waaw legi ñu ñew ci parce que xol idha kana tarku hujjatan fannahyu laghwun dañ nan li yonent bi defuko ñaka defuko yonent bi mbir taxul ñuy téré lola bu doon lolo kon yonent bi du téré dara lu mu bëgg ñu bayé ko da koy baña def rek noppal idha kana tarku hujjatan fannahyu laghwun yonent bi bu fekke bu amé ben affaire bo xamné musu ko def rek kon légui lolu dañ koy téré kon ka yonent bi jëratul muy téré jëratul yalla nan wama ataakumur rasul fakhudhu wama nahaakum anhu fantahu jeurtul muy téré kon na baye rek na baña def rek lum baña def ñu bañ ko def bo julé suba ba nopi ñu ne la sip nañ ci yow nga julli ñaari rak'a ngay nafila bo julé takusan ba nopi ñu ne la sip nañ ngay nafila lutax yonent bi téré ko mom kay bu doon bañ ko def doyna kon na nopi rek bu julé suba rek baña nafila su ko defé ñu ne kon li aram na dama ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam lum bëgg ñu bayé ko da kay téré yonent bi deful nangam lol du lay yonent bi deful nangam lol du lay mais yonent bu fekke dafa deful nangam ba nopi tere ko okay ñu xamne dañ ko ndax yalla dafa ne lu len yonent bi tere bayyi len ko waxul lu yonent bi bayyi waxul lu yonent bi deful dafa ne wama ataakumur rasul fakhuzuhu wama nahaakum anhu fantahu lum len tere wama nahaakum anhu waxul wama tarakna wama lam yaf'alhu an-nabi sallallahu alayhi wasallam waxul lolu lum len téré la wax bayi len ko
kon lolu japp na ne leer na leg ñu ñew ci ñaari tombe yo xamne dañ koy leral bala ñu ñew ci bidayi sahaba yi sos te yima doon wax ay sahaba ñoko def mais ci jamono yonent bi la mais yoy dama koy rambal ndax japp na ne li warona leer ci leçon bi japp na ne normalement bu fekke deglu nañ ko tewlu ko leer na ba nopi ñaari jumla ngi ni buñ tuddé yonent bi rek ñu na sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam yonent bi da waxone ne de len ko wax bu ngeen déggé sama wutur té ñun ñëpp buñ né yonent bi rek sayyiduna muhammad ñu na sallallahu alayhi wa sallam bi daala yonent bi musuko def musuko diglé musulo diglé jumla bi julli ci yonent bi rek la diglé ta bañ nako nuñu julle ci yow dafa wax ne wax len allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim ba wax ja jeex wa lan motax ñuy julle ci yonent bi nan sallallahu alayhi wasallam lutax bi nga dege turu yonent bi neko fa nan allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin lutax defo non mais sallallahu alayhi wasallam dama ne la ban hadith ngay fek ñu ne yonent bi neena bu ngeen dege sama tur wax len ko xama gaay luñ lay wax dañ nan non sallallahu alayhi wasallam umma bi ño ci depo ta umma bi la tatami ala dalala dama ne umma bi niñuy depo ci lo xamne yonent bi joxe won na ci texte ba pare yonent bi joxe texte bi ne wax len allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin texte bi riwaya nañ ko ci luy tolok ñen fukki riwaya ak juroom ah lutax duñ jël ci riwaya yoy di ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba pare dañ ñun tijani sunu jawharatul kamal bi bidala ta tamuy julli ci yonent bi sunu salatul fatih bi bidala ndax texte bobu yonent bi joxe wuko sallallahu alayhi wasallam kuko joxe fuñ ko jele fan la sallallahu alayhi wasallam joge bi ci dess moy sadaqallahu alazim jang alquran ba pare na sadaqallahu alazim hadith nañ ma indil hadith bi nga xamne yonent bi moko defon jang alquran ba egal dan na sadaqallahu alazim bi dal mom itam bi day gay ken muccu ci gay nan la ci finnari ñom itam finnari rek ndax muccu ñu ci man gisuma ku ci muccu de gisuma ku mucc ci bidaay jang alquran ba nopi ne sadaqallahu alazim kon bala nga ne bidaay bi safara la jeme nit ki way nat ko ci sunna su deppok sunna nga xamne sunna yobale nako su deppowul ak sunna nga xamne bi nak baxul ci kikay jefandiko way yow dal lodul def rek kuko def safara la jëm te ñom am nañ seeni bidaay ñi def rawatina buñu def salatu tarawih dañ ci jang khatmul qur'an ku len ko janglo khatmul qur'an bo xamne yonent bi musuko deg khatmul qur'an dañuy def sen salatu tahajjud ñu jang ci khatmul qur'an salatu tarawih ñu jang ci khatmul qur'an ku len ko janglo yonent bi waxuko defuko takriruko lolu bidala bo xamne ñom ñi lay yobbu safara ñom ñi ngi koy def ñom dal bidatuhum bidatu khairin wa bidatu khairihim bidatu sharr ñom seen bida baxna kudul ñom nak sa bida baxul danaka mbir mi lol do nglay tek buñ ko chambaré ci kaw ba ci souf lol wess tekki wul wess lol ñom seen bida mom ma sha Allah amul morom bida kenen mom baxul amna luñ wax ci Imam Malik sax lol dana ci ñew ci mujjantal ga ndax même Ibn Taymiyyah dafa wax ne nit ñi buñu démé ci marché bi ñu dem ba gis ne nañ leen ñu fixer leen prix li lay jar fixer prix ñu gis ne lolu amal na leen jariñ mu ne nañ leen fixer prix nañ leen ko fixer te pourtant yonent bi mom bañu ko laajé ne ko dañoo bëgg nga fixer ñu prix ndax ñeug yi cher na yonent bi dafa wax ne inna allah huwa al musa'ir yalla moy fixer bopam ay prix mais ibnu taymiya fi mom woute nak li yonent bi waxone lan motax mom mu ne jaadu nañu fixer len prix te yonent bi ci jamono mom bagn ko laaje nangou ko wona def mu ne beuguma dajje ak yalla mukk kenn ci yeen dima top ak mo xam ak ala la wala ak deret te mom defna tas'ir mais bid'ala buñ ko tuddé bid'a bu rafet mané waw waye bid'a ji kay mom manam bid'a bi lañ bëgg ñun nangu né bid'a bi buñ ko nango rek affaire bi tolu jeex waw kon defé na né ñi ngi ci chat li amna ay bid'a yu Ibn Taymiyyah sos nak mi seen sëriñ
ndax waxna ci sahaba yi amna def nañ ay bid'a ndax juma noddu gu ñëk gi noddu gi ñu wax zawal yonante bi bayyi wuko fi abou bakkar bayyi wuko fi omar bayyi wuko fi usman ibn affan moko xewal bi nit ñi démé ba gëna bari bu jant bay jengar ñuko rek ñu noddu zawal ca marché ba ca azawra ñu noddé ka fa noddu gogu bid'a ah xana waxu ñu neewon sunna moy lu yonante bi wax mba mu saxal ka mba mu jëf ko li waxuko sax lu ko jëfuko Ousmane Nafan moko sos bo len ko waxe nak dañ nan yonent bi dafa newon alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa'ir rashidin yonent bi neena ma ngi len di denk ngeen ngoy ci sama sunna ak sunna khulafa'ur rashidin ah kon legi dina ji khulafa'ur rashidin ñom sañ naño wuti di ci doli wala khulafa'ur rashidin seen sunna moy sunna su yonent bi dafa tolok na Ousmane Nafan limu def sunna su yonent bi bañuko noddu gim ci doli sunna bañuko motax yonent bi terewuko fenn motax ñi am problème yépp moy ni leen indi problème moy dañu dañ nan lu yonent bi deful dañ nan lu yonent bi deful sallallahu alayhi wasallam lolou mo leen indi problème ndax noddu gogo yonent bi defuko kon ñom nañ dem di ngat Ousmane ibn Affan at Ali ibn Abi Talib ndax julli eid yonent bi ci Allah bala ko daan defé Ali ibn Abi Talib ñu nek dëkk bi ay way neew doole nga fi mutal leen imam ñu julle eid ca jakka ja ta yonent bi musuko defé ca jakka ci Allah bala ko daan defé bobot bi dala Umar ibn Abdul Aziz momit defna bida ndax mom yonent bi budan julli eid day julli ba nopi doora khutba Umar ibn Abdul Aziz mom day khutba ba nopi doora julli day khutba ba nopi doora julli ndax boba li ka waralon moy nit ñi buñ xasse ba julli dañuy dem seen yoon su ko defé mom mu jital khutba gi doora julli legi gaay bu dañuy def bida ñepp danañ dem safara ah buñ démé lañ xamanté dé ndax mom da nga fa fekk nit ñi tuddu ñepp da nga leen fa fekk ñepp nga fay fekk légui nak problème bi moy lima wax légui mané ñom seen bida mom amul problème ñom seen bida mom bida bu rafet la ñun suñu bida ñun la suñu bida baaxul mais ñom seen bida baaxna xolal wird wi ngay def ñu di la ci diingat né la wird wowo bida ala safara la jëmé ibnu taymiyyah amna wird ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif ibn al qayyim waxna ci madarijus salikin neena ibn taymiyyah neena wird wi ku koy jang ñen fukki yoon ganaw bo julle suba ganaw bo julle fajar ba nopi bala nga julli suba neena sa xol dana wey di dund legi ñom dañ neewon bidda lay doon wird nga wutal ko aw waxtu kon bidda ngi ndax bidda am waxtu ndax ganaw julli fajar la ba julli suba kon bidda ngi non ñu ne boko wutale ngeenel bi dala bi tim bi dala ndax wutal nañ ko ngeenel ndax neenañ day dundal xol ibnu taymiyyah ko wax ibnu al qayyim talibam bi ko gëna jégué moko bind légui bi da bi niko gaay def mbir mi dal ko lo yobbu safar rek ko lo yobbu safar bo ñakay fayda nak ñu yobbu la safar ñom demal janna fa légui bi da bobu nuñ koy def mom amna luñuy def ñom luñuy wax layyu unu a'naqin nusus moy nas bi dañ koy weñ naka li ngay tekki bëgguma nga tekki lolu li la bëgg nga tekkil mako forcer nas bi ñom dañ koy def ndax xol yonent bi dafa ne man sanna fil islam sunnatan hasana ku sos ci l'islam sunna bu rafet neena yalla dana la jox yool ba ak yoolu ku ko defati ba ila yawmil qiyamati delu wax ne ku sos ci l'islam sunna bu ñaaw ku sos ci l'islam sunna bu ñaaw moy ku sos ci l'islam bidda bu ñaaw yalla dana la tek bakar ba ak bakar ku ko defati manam hadith bobu moy leral ne kon deke bidda da am bu rafet am bu ñaaw ñom nak biñu démé ba xamné hadith bi buñ ko bayé nonu bidda day am bu rafet am bu ñaaw ta ñom bëgguñu lolu ñu né man sanna limi firi moy ku bésal ku dundal waye biñ defé lolou genn walu hadith bi do ngi lañu firi genen walu gam duñ ko firi dañ nan man sanna ku dundal fil islam sunnatan hasana ku dundal ci l'islam sunna bu rafet da nga am yool ba ak yool ku ko defati daldi taxaw mané égalé len ñu nan no séka gis nga di léral yo xamné dara léru ci parce que boko bëggé égalé da nga nan man sanna ku dundal fil islam ci l'islam sunnatan sayya sunna bu ñaaw l'islam da am sunna bu ñaaw bu dé won ñu diko dundal l'islam amul sunna bu ñaaw man sanna joj ñu bëgg firé man ahya fuñ ko jëlé
amna ko xamne dana ma sanna dana firi dasna wa maneko firi ka das ta nga egalé hadith bi maneko firi ka das rek ta egalé hadith bi do egg de du ke wa firi bo xamne yow boko jele hadith bi do ko egalé tay yu wax deug yalla dum firi su ko defé ñom dañuy wol beutiko dan da yeen firi mi ngeen kay firi da ngeen di dag qissa ba la ko waralon xol qissa bi lu man di waral affaire bi lu ko man di waral sanna mom du firi dasna ci hadith bi du firi dundal na ci hadith bi sosna lay firi bo deme ci maajimi ñu leral lako moy ibtada wadaa khatta ikhtatta sanna istanna lol rek ngay fek ci maajim yo dem lol nga ci fek legi nak gaay bu fekke ñom ñoy maajimi nak bu boba nañ uptere te dañ ci ñom xamna ñom ñoy maajimi waye ben chatr bi dal mom gaay nañu ko firi kon nak man sanna fil islam sunatan sayyi'a lol mi ngi junjib bi da bu rafet parce que l'islam yow woro ci woro meuna sos budon lol la sunna hasana ak sunna hasana ak sunna sayyi'a kon duñ ko tuddu parce que yow woro ci sos budon lolou la lolou mo tuddu layu anaqin nusus moy da ngay wegn losu texte bi wala nga wegn loxom li xol def nañ ko ci ziyaratul qubur xam nga ñom nenañ tukke fi dem ziyara ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñom nenañ lolou bidala dafa haram yow bo jele won auto fi dem ziyara ji cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu lolou bidala da haram da ngay dem safar yow bo joge won fi dem maroc ziyara ji cheikh ahmed tijani radiyallahu anhu koko da haram ta yonent bi waxne kuntuna haytukum an ziyaratil qubur fazuruha yonent bi ne ma len tere won ziyare bammel ay wa dem len ziyare ko joxna len ci ndigal ñu ne yonent bi bu gatt bu jege bammel bu jege la wax way waxul bu sori astaghfirullah wallahi tan non lañ ko waxe kan la yonent bi wax an fofu ana jege ak sori fofu yow re ak joy ñolay jappando fi anin wahid re ak joy ñolay jappando xolal kuntuna haytukum an ziyaratil qubur gañ yeenama gëna dégg arab moy ma len téré won ziyaré bammel ay wa fazuruha moy lan ziyaré ji len ko nahaytukum bok moy nek ci muslim nahaytukum an ziyaratil qubur téré won na len ziyaré bammel ay wa fazuruha moy lan dem len ziyaré ji ko fofu ana bu jégué ak lu sori ñu né budé bammel bu jégué la dagan na budé bammel bu sori la aram na lolou man lolou fiñ ko jël ci hadith bi man lol fof nak dafa melni ñu ne la ndogul ndogul fi ñu ne la bula palat bi sore aram na bula jégué dagan ndogul rek yow kay bu palat bi sore boko fekke nga ndogul rek ndogul fa affaire bi lolou yow do da nga dul xam lolou te lolou ay kangam ci ñom ñoy wax lolou di aramal yonent bi nga xamne amuñu ku dul mom legi aram na yow nga joggé fi dem ziyar ji dama ne aramal giñ ko aramal moy bidda bu bon bi nga xamne moy yobbo safara way yalla dara lak kenn safara naka yow ndax ta yow ya nga joge won daru musti wala bok darul mu'ti nga joge won dem ziyara ji yonent bi kon yow dama la yobbo safara mais set lool yalla dana ci lak nit ba ci amna ku bind ci ñom sax mi ngi ci maj mawul fatawa ta lool ñom dañ koy neub ta lool mbinum ibnu taymiya la mu wax ne ki ziyara yonent bi taxaw ca bammel ba yow mi dem taxaw ca bammel ba ziar gi amalu la njariñ amalu njariñ yonent bi xam nga ki wax lolou kay bu la yobbo safarati baxna dem ba wax ne bo deme ci qabru yonent bi nga nuyu ko ne ko assalamu alayka ayyuhan nabi so degge kula fay du yonent bi shaytan la xol len fofu yonent bi bammelam nek ni bu abubakar nek ni bu umar nek ni ta umar ci bi mi dund shaytané da ka dan daw umar shaytané da ka dan daw de xana shaytan nak mom bu démé bay wuyu nit ñi ci bammelu yonent bi dem bay wuyu nit ñi ci bammelu yonent bi di fay nuyo xana warna ragal umar mafa tudd warna ragal umar ibn al-khattab bi ci def shaytané suy nuyo di wax wa alaykum assalam ta bu la ko waxe nga gëna sopp yonent bi lolou shaytan du ko def shaytan kay limi def da lay gëna xadilo ci yonent bi waye du la ci gëna xirtal motax al imam ar-rifa'i bamu deme ci qabru ba wax ko ne fi halati al-bu'd ruhi kuntu ursiluha tuqabbilu al-ard anni wa hiya na'ibati fa hadhihi dawlatu al-ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahza biha shafati yonent bi talal loxom ci bammel bi mu fon
ta ñom lool bo nek wax ñene lool amul ku leen wax amul al musbit muqaddamun ala nafi ki saxal mom lañ jital ci ki dak lool moy qaida usul bi mais yow buñ la waxe lo xamul rek nga na lool amul ñom dal wa islam yahtadu bihi fa sayaquluna hadha ifkun qadim ko xamne da nga man luma xamul rek lool du deug tayo li nga xam bari wu lool mënul nek kon lolou ci lolou la duggé ci talbisat yi ndax wax nañ né imam shafi'i dafa wax né ñom toujours dañ koy indi mu né imam shafi'i dafa né man istahsana faqad shara'a né imam shafi'i né na ku rafet lu dara rek shari'al nga lola ah mané kon dé imam shafi'i shari'al na ndax mom rafet lu na mazhabam bi motax gis nga li ñi waxal borom xam xam yi luñ ko ci askanel benen jëf nga ciowet ga bo xamne borom xam xam ba def naka ma ngay wedd lañ ko askanel te li bo deme ci taqdisul ashkhas dang ko jey fek mu waxne imam shafi'i dafa waxne ku shar'a yal dara ku sop ku rafet lu mbir shari'a nga lola ah mané kon de imam shafi'i shari'a na ndax def na mazhab ñune imam malik dafa waxne kep ko xamne da nga sos ab bidda ba nopi rafet lu ko japp nga ne yonent bi worna ndax neena ba yalla waxe al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan neena lum fekkul won nga don dine tay mëno nek dine mané lolu ñu askanale ci imam malik budé deug la naka lañ koy mengalé li imam malik def imam malik mo talif muwatta fekk na fi al yawma akmaltu lakum dinakum wala muwatta la talif ba al yawma akmaltu lakum dinakum door wacc imam malik dawul war dab ci bir madinatul munawwar daw ko def ndax sahaba yi ndax yonent bi da tere won lolou imam malik rafet lu won na lolou te lolou bi dala kon jeufi imam malik dak na liñ ko waxal motax l'islam bi alhamdullilah leleg sos ci dana xawa yomb way leleg du yomb ndax da ngay sosal ben borom xam xam jeufi borom xam xam bi moy wedd liñ ko sosal ndax day jëf lu wutek liñ ko waxal ta lol da nan fang ta lu ne fang nak kenn du ko jeex kon nak mbokk yi ñi ngi jéggulu ci guddal bi teunk nañ ko ba son waye mu lank ne day gudd lolou motax ñu muju mu muju gudd rek waye bëggoon nañ mu gëna leer bëggoon nañ mu gëna am solo ñi ngi delu di nuyu mbokk yépp di len sargal di len ñaanal jamm di len ñaanal sutura اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق بلا شك والخاتم لما سبق بلا ريب ناصر الحق بالحق بلا نزاع والهادي إلى صراط الله المستقيم بلا جدال وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله آمين وإياكم آمين وإياكم

0: ñaar yépp benn lañ, aada day baax mbaamu bon, bidaay itam day baax mbaamu bon, waaw benn lañ ñoo bokk.
1: Jërëjëf Khalifa Mboup ci waxtaan bu am solo yi. Waxtaan wi dégg nañ ko, noo ngi ci jariñu bu baax a baax, ndax yaa ngi ñuy bégal nu bég ci léeg-léeg nga waxtaan itam féexal xol yi ba ñëpp féex ci, te dutee lépp teewul ñu ngi lay bàyyi xel di la déglu bu baax a baax a baax, di ñaan yàlla mu guddal saw fan te wéral sa yaram. Waa lu mel ni nag lii ñuy def xabd ak saddulu doon yoo xam ne muskile yu bëree la inditam, moom itam noonu koy jàngale ci diggante bidaa yooyu xasan ak sa yàlla.
0: Waaw, xabdu ak saddulu moom dugul ci bidaa, du bidaa, ndax bu dee xabdu ay xadis ñëw nañ ci, doonte la ay xadis yu ràgg lañ, mais bu dee saddlu itam xadis ñëw na ci, xadis yu wér cëng ñëw na di wax ci saddlu. Moo tax loolu moom duñ ko dugal ci bidaa, ci sunna yi lañ koy dugal. Ñi nga xam ne ñoo jàngale ñooy def saddlu te sukkandiku ca, ñoom dañoo wax ne lii sunna la. Ñi def xabdu itam dañoo wax ne sunna la, doonte le am nañ ay xadis yuñ sukkandiku yoo xam ne yenn yi leerul, yenn yi wéruñu.
1: Ñu ngi lay sant bu baax a baax di rafetlu waxtaan wi, di waxtaan wi képp koo xam ne waxtaan wi rawoon na la, na nga déglu rajo yi may bëgg lim, na nga déglu rajo Daaru Muhti FM moom en direct la koy def ak Niakhène FM, ba tax na bokk yaa ngi koy déglu nii fi ndoolu. Rajo Benno FM ci Touba dana ko jàllale 17h, rajo Lamfal FM dana ko jàllale 0h, Zik FM dana ko jàllale 22h, RFM 98.4 moom itam dinañ ko jàllale, RTS Touba Mbak FM 99.2 danañ ko jàllale 14h00 wala 22h wala 10h30 bu mu ci doon, Sud FM 91.2 danañ ko jàllale, Wal Fadjiri FM 89.3 danañ ko jàllale, UCAP FM 103.5 danañ ko jàllale, Jant bi FM 95.2 danañ ko jàllale, Daaru Moussi FM ak Niakhène FM ñoom toujours dañ ko def en direct. Bu dee ci wàllu télévision yi, bu dee ci wàllu télévision yi ba tey, télévision bi ñuy wax Touba TV daf koy jàllale, télévision bi ñuy wax Lampe TV dana ko jàllale. Bu dee ci wàllu site yi, site yu bari danañ ko jàllale, site bu mel ni Istikhama, site bu mel ni yu baree bari, Touba Vision, site internet yu baree bari fi mu toll, ku ci dugg da nga ci fekk waxtaan wi, man ko cee jëriñoo. Sëñ Khalifa, sa waxtaan wi am na solo lool wax dig yàlla, ndax tey jii déglu nañ la lool. Suba ci àjjuma ji sëñ Abdou Seye la ñuy dalal, sëñ Abdoul Ahad Seye muy waxtaane ci dabtu nafs, mooy sàmm sa bopp ba doo dugg ci luñ lay yedde, moom la ñu war a leeral. Su fekkee gaaw la, Alhassan Diakhaté di professeur mooy xeetu yarin ak jàngale wi ci Sénégal ci daaray nasaraan yi, xeetu yarin weeg jàngale wi mu di ci wax lu am solo. Su fekkee dimanche la, sëñ Babacar Seck Al Obodie mooy xeetu jaamu yi, altine Amzatu Diakhaté mu di nu indil ci jikkoy Cheikhuna Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul, talaata Lamine Touré diggante nit ñi ak mala yi, àllarba Cheikhuna ka mu def ab taxaw seetlu ci daaray alxuraan yi, ndax it def ci taxaw seet lu am solo, ndax oustaz mi wax na léegi lu am solo, ndax jël sa doom jox ko koo xam ne la nga yaakaar ni moom la cee defal bokkut ak la mu cay def, loolu lu am solo la. Tey fi mu toll nit manigé mën na laa defaral lal mu yàqu nga defaraat, mën na laa defaral bâtiment mu yàqu, waaye doom moom bu ñu la xisee yàqal rek yàqu na. Wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ok, jazakallahu khairan.

ludul jaamu yalla man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nek ci aduna de sangu ci bir waye mbalanum bammel boroma koy rabbal bopam kon nak na ngeen gor gor lu bu baax masnam ku ñew ci serigne touba di jébal bim jébulo ba nopi di wax xër gum xër bané serigne bi man day boma digalon ma tabbi ca tenbe sax dana ca tabbi serigne bi deglu ko ba wax ba nopi nak duma la digal nga tabbi ci tenbe ndax tabbi ci tenbe amalu la ndariñ amalu ma ndariñ ana lu mu doon kay xana da nga bëgg ci sa borom lo xamne na ro jëf lu lako may nga diko waxe non waye kay ma digal la lu lay jariñ bo deme na nga sax ci ak jaamu yalla masna am yitam ñu doon tagok serigne bi diko wax xeer buñu xeer ci mom ak bëgg buñ ko bëgg bané ko bëgg giñ la bëgg day taxna lu bari ci xéeti jaamu yalla yi mënatuñ ko def serigne bi ne len bu ngeen démé na ngeen ca bolé bayyi lek ak naan bu ngeen démé na ngeen ca bolé bayyi lek ak naan bokku na ci yoyu amna ko doon jéblu ci serigne bi wala bokko xam da dik ci serigne bi ne ko man day dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne bi ne ko nga bëgg lan mu ne ko ñew fi fi yow ngay sama nday di sama bay di sama ni jaay serigne bi wax ne na mbolo bi ñepp jégé ci bañ kër kër ye baax ci serigne bi ne ko ndol waxatal li nga waxon mu baamu lam waxon ne ko dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne bi ne ko nopi nga mu ne ko waaw serigne bi ne ko deglu li ma lay bëgg wax dana la bolé ak ño xamné danañ mëna wut ño ñu nga ñak té bo défé li ma lay wax du ngeen tagoté dikkel déllu té bo démé nga def jaamu yalla muy sa baye def liggéey muy sa nday def doylu muy sa niñay tay siara si waye ñak ñett yoy nak jëru top fi bi loolu amé ci biir jotaay bi am kenen ko top si dal né sëriñ bi man dé dama bëggona jéblu sëriñ mi nako ha mu ne ko dama bëggoon bu ma jébuloo ba noppi loo ma digal ma def ko loo ma tere ma ba ko serigne bi ne ko moo gën de ana mbooloo mi nekkoon foofu ña fa nekkoon daal di jege si serigne bi daal di ne leen kii de dafa am lu mu wax daal di ne ko waxaatal li nga waxoon kooko waxaat la mu waxoon serigne bi ne ko dama bëgg ngeen yëg ne jébulu ay wax dong la dégg ngeen li ma wax ñu ne waaw mbakki serigne bi ne boko waxe deg nañ ko boko jefe japp nañ ko daldi ne ges kilifa yi ne len dama bëgg waxtaan ak yeen ci lu melne lolu waji waxon legi dama len di denk yeen ñi ñuy dik ci yeen di jeblu ci yeen dama bëgg fofu asgor bayiko te dik fi yow sukku daldi ne la dama la jebal sama bop ngir yalla kula wax lolu na nga samonté ak mom baat bobu mu wax ba fa ngeen mëna yem bu mu xamati loko gëna bëgg lu wessu yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg mbolo mi ma leen di bolel ngeen leen di digal ngir yalla di leen téré ngir yalla lepp lu ci way di diglé na fekk mu saxca lepp lu ci way di téré na fekk mu bako dama bëgg ngeen yegné gor yi ma leen di bolel ko ci wo digal ko ngir sunu borom boromam nangul loko façon sa duko saña bañ ko ci wo digal ko ngir sa bakkanu bop bakkanam gantu loko duko nang dama bëgg ngeen yegné asgor du ragal durus dé ngeen ko ñu né waaw mbacké mu né asgor day jomb ragal bokay def la nga ragal bu fa nekatul doto ko ragal rus bokay def ka nga rus bu fa nekatul doto ko rus jomb nak ci sidit lay nek ak deret dama bëgg ngeen jombaté def lu yalla gëremul loolu la leen digal mbolém askan yi may tuddo ak bokk yi nu way mëna tuddo ci man ak lu way mëna doon ci man dama bëgg ngeen yegg ne lu way japp ne man nako ci man lu mëna doon té yor jikko jo xamné kuma déggone dima sess ci bu ñëwé ba gis la day wañiku ngir sa jikko dootu ko jaral bayyi lam néwon dootu ko jaral aksi fi man koké kum mëna doon na xamné aw digëng ci sunu digënté wo